0: ene no loving radio ket ma berga waje kere hawachine biko peke pastor boni hisarel megulu ko peke pastor boni hisarel megulu pentecost city church kwa winki bote ana foi chune la kwat
1: foi cho
0: kampala ne chune ni
1: kampala tie be
0: yes ye wera jole yo deko batien ma nyakere da kera man nok mu donga ngene romo meno kwana ma be pe lo teno romi paluba
1: ya weko chakong ile weko chakong ile gata rubawa wotwe uba yiri bera kisha ye wera pui pitueri na yiri tikere imi wa mot mekwo uwe unari chel chel ya udiku ni kuntia lungu nitin pini wano tek pini wano ti kiri gufu etu biru pitueru ni kiri gufu ni ruot magu kiputi kere kom wawe hotel ni tin ngato moti ma kome le ngato moti ame goro ti ame to chao kere gonyo ame ya bore ngato moti e mbatu ni ti balew ti kuni chunyo to ruot.

0: Kek komando moy koma do ma ya adamu jami dujwen non lo toi yalla robinen yor ci do tum la gami dujidum ci kan salon o kindalon la kayima do choria an bena biru kilo ku di peroni ni ki comme ento salon o kindalon la kayima o ti o lo dujwen ma e wenyu don eno salon o kindalon la kayima dieta yare pe mi o kon ki la gam duju pe permeti a karoke ye tiki diro e marlo ko do o ken morwen goyo ke mi o gumi biachara ki chobo perme le maketa e kichi le boy kit ko ti chimo ke ken maunen mi o gum e chatu ngom ma tu er pe karma la chala bay la wil why me do ker pa chobene e borwa kan bene wa mi o yat pe chango tu ma pat pat e kine tu o presa alsa tu o chukare ti ele ma kwot amure yij ki tu o poya ki bene wa mi o yat bor juma kon o lo wi ki o ken wa tin pe dire ma be pe ruate ki no o kon wa wa nuang la yibi choki maida fatima nasari school pe ngej ma pol gon wa chim e no tabira bichela biro abicha bungwen abichela chel abungwen a As well, you can contact us on 0767-596193. Salongo, kinalongo, nakayima. Pinongo ni chao, kechubo peho ni piyo yot.
1: Marido, wang chawa mukene. Wang

0: I just want to make you feel very alright. Kato tuala ni ramatin. Tika karikibota tam nofi genki fakes money loving radio. Loving radio biru adikiri nota biara biara biara nguena chira nguena bichira bichira biching iloha nge amadu kuchenka kenyu. Wararo kiat ma ini tiku eriki kome ken peny ma ini tiyeni tiku wada ni tine. A beri ka biru machel ma arata ki timpa boda boda. Ti tima bea eno yu raj ka weng loving radio. Tine Amerika ma wenyu wie wie ka dukchen man eni ka biru chel ma kiluoni. Child voice, child boys. Boda boda stage man matibane ikabiri mamekwa kan choka dida kan
1: kilon ya no chia bob twin child boys boda boda stage watiki yo maraj kai na ko be chawne ki kan mingol lam ene yo ti maraj dida ma mwe ki kan wa rating down on payot cha mo kene wa accident be wa no mo down forget a pipire si o wa ngeyo ngwa maraj kilo tele wani loka yo ko dong gideg wan lo te gwana dega dong po wangeo si walego ni kon gutim be ko kon wada no pene ku be cha ke na population pa da me te gwana kene da te ka po wa no wa tit ma be pene customer wa intika a jo magi bien ka pang a si wa be wan be wa tika no kep mi no cha na te du ko ta ko ya ba ana ta mo ni ye ma no ka mo ma che mo ki wel mo mo bien ma ta ka wan ko be cha meeting dan ke te gwana kan mi ta ne chu ka der wa ti ali bario ata ko be cha ne dan be dum ti ka ngwa ki wa wa pe na gi no ne wel dung wa kar ma ta ko ka ro efa ko on yo wa en ke kan wa eating dan ngo ki lam no be o mere lam du gi
2: ke kan lo ane ke nya ra Joffrey wan yo ti maraj to twala dung yo ma a ke jowa witness char poro la ga kan ma gilwani crazy kana yo ene ka yi lobo ba chi mo lam doge ya no ka e karo chi no kome gom wel mo gero ti mata bena gero watika loket gi mo kene niang mo kene pe niang so dong pero ngwaramo dito gi chi dong gero watika yele kai kumeno bena la chwe bikonyo wa
3: poe di twal
2: ba
3: na wi radio fura tika kan e tegwana an kama pero dong dieto yelo wenki gul city inero mo mega ma chalo sio abiru ka wote ka bero pon eno kind of rada imone tie chi tinni abiru ka rarne ket ma lo koin wa ket me di guru gente ka timone kere chu ga no gwan pa mer chi ket ma en winy kere wo ma
4: yo
3: guru ba le ho lo ko bia cha ti timene ni
4: so ma ta an ya ko Patrick yo mo ke nge ne pato wo ro ka je ne pe yo ta bian yo ne kere ina no kere pe te ma pa ro twan Rumah mati kian gang nyoi car. Layam ni berpaga, yo ride. Maru ada ku pegai nombor beri ye. Kenal yo en mah ke yo jira. Car tu jira dia feba. Yo en pebae ma boleh ke wajib buat apa orang nolan apa mesti kenyo. Ma payot. Ma wajan a jana ke customer. En ke rare customer nombor pegi cene ba. Nolam mesti treating customer. Mano en weng dah nolah so one buat apa orang no.
5: Matafare padara mo kan mo wol togi no to yar ma go yo rigene ko kero bi to ar ge bu still nen ka mar gan kar nen kero te lanye ke nerwe be gen be kero te tikir nerwe gen be chung ba mor be pe ko mo kuno wati akonyo ge yo kai raje de wona Dr. Daudi yo kan ti mara den wan kero wat ki pal gon wa ngar ma wunyu pe
6: a ngi no me gina don pole ko logo wen ket ma ko logo ni ti ati la bolle be yini nano chala ga eni wa temo yele kalere ndo golo ma pe meto to so wa yele wa tiu lobo art iwa bolo wa da polo chulo chule an kan man na yang man dong chok ma da pa wiye ti o bolo wa bolo mer ko man yoni ke yobo ke yobo ero aduke ne be wa tene ma da ko temo ne ma ko duan wa ne olo olo ko o be winyo ne ka la la ti an ko kiningi luane u jogri chat ba ning ma da yue kere state kan ene gilone ukati child voice
0: ukati child voice la win radio minu goi biacharo tumo borgi pian lok me yoti maraj mada ma politika biro wa beere jida an ngini kodi bikati lok ngam me gwadi ching minin matin speak